kewa ngeba tumeire nyuma ya ndeto na njira endaya ukurukira paybill number ya 43757 edhikire paybill number ya 43757 utare mbese iroko enda kusheza na sio na kanyamukara uga sheza na ko ukoona maita matano mambesha inu egana times 5 ishiringi magana matano 30 times 5 150 wego igu uga etarira magana matano times 5 2500 lakini menyo sheza na ngurugia shiringi ngiri emwe eno imeru FM takumi na shirana na reka 59 Monene areagano ntubwa ndheto na njira endaya. Nyume ya ndheto na njira endaya. Tukathi na mbele na kuara niria. Nyumbe tawanya mua mutugi. Na ibuwe kakiri mawama na babu. Ntubwa kumpere turagecho nku witness. In the meantime, darika na ya 28. Arsenal mbawi imwe. Chelsea mbawi imwe. Arsenal watauwa mtu hawa. Gen Z bariuga ni mbaya. Meru FM.